Zurukubaza nk'umwana wawe aha ndavuga umunyeshuri kuranyumviriza urukwaza umwana wawe tu umwaka wakoze iki ameza renga icenda yose uri ku ntebe y'ishure muhira bakubona uvyuka utumuka ukababwira kuri ku ntebe kugiye kwiga bigaca birangira utemutse wewe umva nawe umwana wawe agusiguriye

0: OBP catanze ahashobora gukuga izo mbaho nkuko Aloyse Ndayikengurukiye avyemeza.
1: Vyarabonetse ko hariho amakomine cane cane ngaha muri komine Muhuta kubera bari babangiye igitara baciye baja kurondera baca bavugana na kominisare urumva gukura imbaho canke intebe mw'isare uza ngaha muraronka kibazo. Ariko rero nariko ndavugana na Deja OBPE bari batanze intumbero yuko hoba disponibiliza izindi hatere sa hegitare tubandanye umugambi w'intebe. Iyi kana ariko ndabimubaza bako ata kibazo yogenda bakamupimira muri iki gitara ca gahunda hegitare bashamukoresha kuri izi ntebe.
0: Komine Muhuta imaze gukora intebe 2400 kuzishika 600 iyo komine ikeneye. Ingorane zo kubura igitara komine ishobora gukuramo imbaho no muri komine Mpanda yo mu ntara ya Bujumbura nyene ziribonekezaho nk'uko bivugwa na buramatari w'iyo ntara ariko agashikiriza ko bo bashoboye kuronka ibitara muri komine yindi ya Mugina.
2: Arakoze Claire yakankundiye kuri iyo nkuru yari yaduteguriye ari na duce tugarukiriza ko ano makuru yo kuri uyu mutaga ni ku isaha 6:54. Nabakengurukire mwese mwari muduteze amatwi nkengurukiye ari nakanza ari katuma amajwi bashikira aya makuru mwari ko mashikirwa na Kristo ari dalere imana naya makuru arangiye ibindi biganiro birabandanya mugira amahoro iwanyu murakoze.

0: Voilà, turacyafise abaduserukira kandi ngo mugiye bagihari baracyagwanira no muziki kugira badushikane kure ibintu byo kugwanira nga hafi rero tugwanyanga uyu yagize gutya gize gutya ngo ngo tugende twirikana makungu cyo dushoboye mukoresheje amatwi yanyu GQ urumva neza yuko uko abikora yego ariko aranabaramutsa ariko aranabaramutsa ati you from Tanzania from Kenya
1: ubundi GQ no basi nyene nkunda no kuba ngenda ndamwemerera numwe mu baraperi nga dufise mu Burundi bazi abaraperi nka bose bo kwise kuko ana nkino ndiri mbugerageje kuyumviriza barumvamwe abaraperi harimo abaraperi bo nga muri Kenya harimo abaraperi bo muri Tanzania
0: kandi abarimo ari abaraperi ubundi akazi kawe ukarimwo utigeza kumenya bagutanguriye ni keze rashobora kuba uvuga ati ngo ndi muri competition abana kamwe bakoje nako kajuva ati ngo ntawenze none utamukurikirana utamuzuzo menya gutu muri ko muri competition
1: niyo mpamvu basi nyene jewe nkuba hariho indirimbo yitwa ya GQ ubona ko yayise Kagame iyo ndirimbo harimo abapere nka bose bo mu Rwanda haba abapcoming byumvikana yose ko abikurikirana mu mizi hari ya UG ariho ama freestyle akunze kuba agenda tanga ayerekeza hano kwa Calligraph Jones kuva ngaho muri muri Kenya ariho freestyle nyinshi za GQ
0: urabona yuko ya urabona niyo je nga mu Burundi aravuga kavuga bose kumva ariko arabakora ko kuvuga ko numwe mu baririmbyi vyukuri abari rap bavuga ati umuntu aravuga gutya kadoma ko mugabo imbere yuko naho udoma ko murashakura bati ikintu yavuze ko ari nico canke sico eske canke uyu muntu yavuze niyo ugacusanga bigenda bihura iyo bidahuye nawe bacavuga ati ya
1: ana umunsi ndibuka umunsi umunsi duheruka kuba dukorana ikiganiro na GQ ari kibazo namubajije ndamubaze none wowe GQ ko ariho indirimbo zimwe canke ama verse mu ndirimbo zawe adas asobanutse canke agwe kuba agoye gutahura wewe bino ubona navyo bihevura bikaza bikagufasha iki ubona neza ko nk'indirimbo nyinshi uza gusanga ziri mu cyongereza kinagoye ne havuze ati je intagi na kimwe biza kuba bintwa ahubwo nimba nivuza ko abuzukuru n'abuzukuruza bazohavura nabo bakaza kumenya ico no ba nararirimbye muri cyagiye cyo wanje
0: bora natwe na sisi yo wacuyo ibikogwa bakoze n'abashaka kuba babikunda turumvira ngaha nyene kuko byose turaheza tukabigushikiriza hamo katubwira nawe ukuntu washubuye kumva kugwanira rero zino mpano no gushikana kure nivyo rero nizere ko umurundi wari wese umunye hano ari we wese ariko aragwana navyo kugira ashobore gushika kuco dushaka atwese bizogenda gute byose bizova mu gukorera hamwe mu gusenyera hamwe mukumva yuko ino mpano koko nimba tudifise tumenye n'ukuntu dushobora kubana ya turiko turazikoresha tutagwanira ngaha muhira gusa
1: ubone bino bintu byo kugwanira ngaha no kuri none imyaka bahagwaniye ntibabona yuko byesere dukuye kugenda tujya ugerageje nko kumviriza icyongereza cya GQ urumva neza ko kuduserukira ari ngombwa nkuko ubona hari habo yagiye yerekeza kuba promoters n'ama media avuga ati why mutadusupporting mubona neza ko tuba turi ko tugenda twitangira igihugu na cyane muri industry music yacu
0: abagiye bitangira rero igihugu bose urazi yuko tuheza tukabakubwira n'ibikorwa baba bagenda barakora uno munsi kano kanya turi ko turavugana ni kidumu kibido ubu abarizwa muri tuwangaho muri leta zunze ubumwe za Amerika mugabo yitezwe kugaruka muri Kenya igenekezo rya 2023 agaruke kandi mu muryango wiwe ibikorwa akora ngo sikubwa abarundi gusa ngo nakujya kuno mwumvise yuko ariko aravugira Burundi ngo wewe ngo ni mtu wa watu ashaka hanu hose mahali popote alipo pawe amani ya yarashoboye kubikora rakorana n'abatanzania rakorana hajya muri Kenya abarundi bien sûr u Rwanda urabona ko yagerageje kutwereka yuko umuziki ushaka kutugira bamwe tukareka nyene
1: ubundi hariho intahe canke ama interviews maze kuba ngena numviriza basi hariho interviews zikogwa nk'umuntu amujonesi akakubaza ati wewe ni kihe kintu cyo bacyaratumye ufana kidumu ahero baba ari abamere canke abantu bakuze vuga ati je igintu na giye nkundira kidumu nuko indirimbo ziwe zose zigenda zigana ku butumwa bwo kunwanyinisha abantu canke bwo rukundo navyo byumvikana neza rero ko kino akibari ikintu ciza cyo kwishimira kuba umuririmbyi indirimbo ziwe zose aziba ziriko zigenda zigana kunwanisha abantu
0: ariko kandi bikagutuma guhura n'abandi baririmbyi batandukanye bagiye barakora ibintu bikomeye mu gihugu cyabo bigatuma muca muhura mukoranye byose rero bikazana izindi nguvu ibyo byose ni bwa ambassador tuba tuvuga ati nimba uri kurakora no muziki emera ubumwe n'umu ambassador yuko useruka igihugu cawe ino ndirimbo bakoranye na Lady JD ku ruhande rwa Lady JD urabona ko uyishimiye ati gusubira guhura kandi na Kidumu uno musiro tufitiye imari twege tutaba dushaka kubona
1: ajya umona muri kya gitera mu kiba cyaheruka kuba kibera ngaho muri Kenya ari kumwe na ba Nameless hari ubona neza ko bari basi nyene yaravyishimi nimwe DJ twe twamatugaruka ko kuba umuntu mbega ko mwakoranye igikogwa mwumva namwe gute musupportinga na gute ubona nta muntu yahasi wundi navyo rana ko bihavura bikagira ikindi kintu bitanze haba kuri kariyere y'umwe haba no muri kazoza ku muziki muri rusange
0: yaba no kumenya ati imari dufise dushobora kuyibungabunga gute tukayiha agaciro

0: Funda.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes, we talk to Akuri.
2: Egide Murutana.
1: Egide. Egide lo Jimurutano meze gute.
2: Ndataje bagenzi banje bose twigana.
1: Aha.
2: Ndataje na grand frère ari bujumbura.
1: Aha.
2: Na petit frère ari muri Tanzania.
1: Ego.
2: Ari.
1: Asante sana Egido. Okay, okay.
3: Yalini tesa, yalini tupa, nimefufuka, yeah. Minili kufa, nikazi kwa.
1: Atuve kwa Alikei, Alikiba tuigire kwa Moni ya Flora kubigila timuri, hehe, nono bukona kiwumva. Kade mwara vuga mga vuga magambo, mga vugi bijambo, mga vugu tujamba, ali kubunone muri, hehe. Akubigila timuri, hehe, na usi yundi ni Moni ya Flora. Muri kano kariri mbokiwe wana ko tukaza na pore pore kugira ngo uheze ukumve nkuko nyene manaje ndabishaka cyangwa nyene nawo bunabishaka kugira ngo rero ukomeze kugira mugoro wa mwiza kumwe natwe atake bazona kimwe muhinga bizuma tubikora fresh kugira ngo rero uheze ugire umugoro wa mwiza kumwe natwe twagiye namna hii

0: gogosa ibinyoma bafise ni byinshi byinshi
1: barira ariko iyo nkuru numva yo bariyo
0: ihibambe ibintu byose wumva bamvuga ko nta kimwe aricyo nabandodobereza gusa
2: yapfugasha
1: icyo wiyotsa cyo coba kiriho kumenga urafite icyo wiyabwiriza
0: nyumvirira muba ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo ngahabwazanywe n'iki
1: aho uriho urahatse
0: ego cyane ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye mumpamagara ngaha bakuzaniye ibihuha
2: abihore tubivuge kandi nicyo cyatuzanye
1: nabyivugire niyabesha naho muhetse mu mubeshuzi
0: yewe nibaza ko bandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka ubwo tudasangiye ingendo nabo bakibura ntibatomoke
1: sa abo basi ni bande
0: nabo tudasangiye umugambwe bose
2: nyakubahwa mukuru wa komine bazi ko bankunguka twose rimwe n'umupfukanye kandi gihe nta mugambwe n'umwe ndimo ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
0: narivukanye namba uriko ibyagwa cya mama ubwira unjisha
2: mutware we
1: sabye
2: nguwo ku kidandazwa cyose aho uwo basangiye umugambwe nta na kimwe arenza ko ariko uwo badasangiye umugambwe imwe arenza ko nk'ibice 40%.
1: Sindabyumva ibyo nibyo
0: none ntibanyiyegereza bajya n'ukubimana ubima ibyashara n'ibyanje
1: ego bandanya wivugira shabanku wunguka
0: nararahiye yuko umuntu wese atazoza mu rujya mugambwe wacu w'abagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubu mbere nzobaka ijana ku ijana niyungukire hanyuma ndiha amakori nongere nterere umugambwe wacu
1: bajyaswe n'umuyaga we
2: sabwe
1: ijambo ryose ryonona ikibano rizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe ntuzorite hasi utarinshikirije
2: nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
1: nawe bantu bunguka
0: sabwe wampaye mbazana
1: namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu muryango
0: gute mbabarira amasitantere ndabihebe
1: icyani cyaha niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita uw'abasuma na cyane cyane unazimba abikeneye ba mikoro make
2: intabarigwa ibwirwa n'uko amaso atukuye rekabone
1: ubu nyene mpamagarira polisi
2: nagiye mwubahwa
1: banka ubunguka
0: sabwe wampaye inka
1: ubure n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka

0: Allo, allo.
1: Oui.
0: Amahoro bwana Kasurahiba, Nairobi, Kenya.
1: Amahoro na mahoro, twashimiye Imana turakenguruka.
0: Ego, aho muriko muratwumviriza tango manzi.
1: Asa mu byo politiko turabumviriza nk'icyana kwijana.
0: Ego, reka rete guha kanya ubifurize ijoro ryiza na bujya bari bakunyotewe.
1: Mbanze ijoro ryiza ndagikurize mwebwe nyine mu mpayo umurongo n'umuryango wanyu.
0: Ego.
1: Ndetse mbona na kongore nyine mukorana ku iyo radiyo n'umuryango we tikasure baragukunda cyane. Kaje simbira ariya muri ya ntara yagutse ya Gitega muri komine Nyabihanga ku mutumba w'Imagamba ndahabona umuryango wanjye umusha wanjye banita n'abana banjye Visi na Robin na Aidan bari ngaho nyine ku isoma Imagamba. Ndetse ndahabona umubyeyi wanjye naba ari Valeria ajya nyine ku isoma Imagamba ndihari Emmanuel n'umubyeyi wanjye Sinomostras n'umukuru wanjye ngaho nyine ku isoma. Abo n'abafasha babo bari ngaho nyine n'abana babo bari ngaho nyine. Gacha mbona wa mlemesha kiyago na stasi ya aja kuhisu mwanyene na waja wanawi wote na vine na kurodine na ima apre waringa kuhisu umu. Masimbira hali ya mumikangala nda hawane wa mutama ya nuwari kukiuga mumikangala na wa mshiriwe Helenati Mwilambile kasile wala wakunda chana. Gacha nda mwana muhimana furaskwari haja njene kukiuga kwa mjango na matelefone. Gacha nsimbira haja hija kukindi kivuga gacha nda hawana erike umumotale. Tuwirambire cyane kaswe baragukunda cyane bamuyangayanga ntwane hari inyabihanga tuwirambire Michel wa mutazi akayuke ngaho nyine ku isomo no we Beatrice n'abana biwe ati mwirambire atanga imana shari ngaho nyine ku isomo gati namubona ko ku imana vesa mutazi wa Ben ngaho nyine ku isomo ngaye simba hajye nyaki wari ndahabone Bobo akora ibitumbura n'ujya muhungu Darisi ya mukorere hajye nyine amutunze ajya mu gasanda ba bidadi bantunyiza bajya mu gasanda tumwirambi gace manuka ibujumbura ndabone bamarire cyangwa maranze akare wa mutazi ya komando ngaho maranze abantu bari bamutazi ya farawo ngaho maranze gace simbira ariya mu gatumba nabone nkunga imana minisitiri wa mutazi ya benzine n'uwo tasira ariya gusoma imagambo gace mbona simbira ariya mu rugi naho ndahabone papa senti ya tumwirambi ndabona ari ariya mu kubita abatumwirambi gacha mbona na ntacwari ya mubutu amahitari ya mumugamba bomara ari nyakara zine hari imwaro na misigaro hajya mu rugo gati mwirambire kasika barabakunda cyane gacha mbona gacha ndamubona atemere bamutazira biraho hajya ikabanga akaba ariwe sanduka bahana kabenzi hajya aho kayaga gacha ndamubona tunatajya ikabanga gacha mbona ingenda nyizindundi kiritire bose nakuyemo n'umwe abanyesumo bose abasi n'abakunzi kakaririmba ariteka natewe muce mugashira ko gace kabanezera kamaze nsengangana Nairobi n'abasi ndahabona abajamatwikumukuze turi kumwe ngaha na Patrick ari hariya mu masare ati wirambire kasi ya baragukunda cyane gacha mbona abantu turi kumwe ngaha Nairobi bose nanze kubavuga amazina bose tuwirambire gace kabanezera.
0: Sawa turagushimi.
1: Sawa mungire ijoro ryiza mungire n'ikorwa kiza gashireko ndakumva gatoya.
0: Wakumvise
1: nakumvise mwe kabisa mirambire mwe.